chualo mingoa na rtg na wana kids on the way mankana chualo o mangyo yon hamingao isabel lorenzo nan kyaya na ndena chuani tso ina naya na kondeha na ki radio na yalwa na ki programa na yalwa na to nunda tsun the way dona lue hunchu na mayoría na kolinmain a nunda shuhe saya tsun kan on tsunke na wana ki municipio na tsun the way do na tsa na kotuan a no na kol alia chimin kia tsa nan tens a tsewa donin ana kotini nan kon on na kol akui suche tondo he manti minti na kio chakwe kandi do na kotahi na tsiyo do kio na tsa na ho kachi do na ho na kol a ska chushi na likuan ana tibio tsunkan on na ki askwela chikwe kwa litnansa hi

0: Sa yo sa tanti kondu sinti kuntindo na naitama ni sindu na sinito niya programa yo na niña New Savi el pueblo mixteco yo y yo ndu yo niña cuenta niña RTG Kubi mi chica niña basiña sección kachintu siña tachina yubi nyungyu yo kaya nunda tundu sa aña niña sisi tukuyo na Savi niña tiempo bichike kanashi y kachiyo ra sa aña niña yuchi nunni siña niña si y kachiyo Cio, nya yo kenda kan indu saki bici-bici kenya iyo si ira bici kenya sana na ve iyo ndu kuna ya raya nya yo ke si si yo tiempo nya Savi la yo kuni fondo nya tisa ya yo kenda kan indu sinto kibi bici. Yo santu si
1: ta china nyundu
0: nunda tundu sa Historia Chisana na Yubinante Nyu Savi nya cuenta nya Costa Chica
2: Yo nda tu isa eña te yo Savi te tukunti tiempo nya sa Savi ra na Yubina Savi Nyu Savi nya yaka Nyu Savi ni guerrero que a Oaxaca en yaka que era na Yubira Yasi nasi i kan nasi i Sikia kianyu yutuna nono ya yutuna no a no visi no sikatachi ikara kana si kwa aniko no si kana kana si kana ko si na kara thara si kwa ke si na no ke kana to si kwa atikura si nya kwa kana si ya a katukuna si aka ra kana to Ingat ko si itko nya kana ko sindikiri si kana si nya ko si indivi uru kachina nya kara ichi bae kana ka yo ichi ai ichi karo no sa chamakina no sa chandanara ika e kana ndivi ka ndivi uru ka sa kana si si ka ra tara nya kara nya yata e ka yasina ra nya ko si i Nya ku sindikiri kachina a ingat ku si iya si ba a si ya nya ku chazwa nya kara ndu u ke si na si aka nya kara tabi na no ne no si yora disko na no ne ka ku yu chindira chikana ki si no ra chikana chi ku ira sara si sora ra ta na yu chinun ni ka te sa wa ku na ma yu chinun ni ka sa chi ya tu si sara ta na si i si ya Tana si ikan si nyala thara. Thake sisi na yuwi chinsa thana na sisi na si inya kana yuku. Ta tiempo kun Savi. Sa takani Savi thara. Thake sa satu si ikana ya siki. Akane sa yuktura kwa chinyo na yuwi sa etsi. Kone kasina ke sakundani na tiempo kane la thara. Sakundani na iyote la. Anja sinni tune kwa na yuku thara kaiyane. Thara thwa nandu usi ya sisi na. Ra ndu uka te sa sawa ndu uka sa oni ke si si sa wa e kuna me sa ni chi era sara disco to na ya yo ve un ni ya ni sa sa to kun ni ku si mina disco na ya ara chikana yo ku to ti chi si ya ra sara te sa sa wa e sa ki ta ko ra si si na ni na che ko na ni na kwa chi ko na ra sa da na na chi Ya yasina si yo vacina valina que era bichira coca tiempo canchi te yachen si era bichira conica na yuya si si ni yukura cosisca cana yubita ni scana ta yachi sae canda tu mihlo.
0: Ya yo kendi si yo ya tachina nyundu nunda tundu sa historia na si sa sabana na yubi na nyu Savi ya cuenta ya costa chica. Sinizo ondo te kundindo na naitama ni shindu na sinizo o tu nyenda tu yo yo o nye yo kunya chinyu wa nya vali ya shishi yo na Savi ra te kundi tiempo te kundi kuya kachi ora shi ike ya nda tu di yo na Savi chinye yo ke nya sa yo sa yuku sa na ve yo sa na kya ta yo ta ta yo shito yo a na kuwa kwa chi yo sa na sa anya duku na ya sabanu kani iyo nya ra kuniku shi yo nya ra kwa na ve yo duku na ya chin tiempo nya Savi sabe bichiga ya ishi yo ya yo la tukuntiba kuyara ishi yo tunshi ira shanya yo kenda kanin dushindo ki bichi ya kake kwana tayo na kya shanya la shaira nda tashina yanda anana ina deshi ina anana tukuna aku wana rana kakuna tachi yo ya na kakuna ta ya shinyara wa shanya wa shishinya ya yo kenda kanin tukundu shashindo ki bichi ya kuya ya anya shishi yo na sabi.

Asin ni rindo ya tu yang tekan ni tu nunda bicin saanya ya ya ti saayo na sabi ti kundi yo na sabi ra na mayo di sa ti saayo na mayo nu inga na yubi inga na yubi inga nyu saanya di sa iti kosong di siyo di sa nu ni sin ni yo yen di sa nyu saayo ni sa ti saayo si ti kundi iya karangkya biya na ya kagenta kuni tu kuna na yubi inga nyu yo ra ti kundi tu kunya ya sabi ra sa sisi ba ti saayo ya ya kakenta kanin dunundo kibibichi na kun tukuyo ipa usara inkani lo dandiko tukundo shindo ndakani kantu nyasha aya shindo na mando nya